yila sa tenga nda Burkina Faso mam ta Burkina on sigi wordugo langande wordugo rahmatabo rahmatan rare tin yiki ndik montere nanchingla.